Kore ngi atini wala do donya tiye kakanyi I nino matin paka naka wako diko